rua. Mar ton ami kamu khaya ap. Au ba su ba in balanga duan. Mar tu sa.